0: SPG tonje te ta yaji tonje te yin ni ba chan he gulo ni keta wa tsu tsu ge liga turu zli de lena chu chu kala te ne mom phosal phin tu sa ta sang te nge ke chan do gi zong ka ju tsai ti ge no ta na choma ge na chu ba te zo cha de ta chan de ge li ori sina che phen gi ko yo sun je la ze go te pe yo re ko yo sun je te so la cha du ge zong da he je san do na de de ge mom phos ta ni te yo re ni ba chan he gu ga che re che phen gi ene so jun zin da ta na ji zo te so jun zin da ti ge no te ni mang zo mom phos ge a nyu te gi lo dan su ma ma ni te ne ju gu ga che ngu mom pho gon do hin gu ko pan jo to ta te na chon ha chon je no ma ti gi ngu ni he gu ga che ngu ti ti gi ngu ni he gu ga che ra ko chan do gi lo dan su sa ye re ti ge ta la sa ti ge la so ba ya na ta ta nga su hin ru mang zo mom mo che sa te ing ga a nyu ti gi ing ga che tu ru ri ya sa ni ma ko tu ru ndir ngi ge zong kha chu tsa ge no la tene leka te turu ne lije na anyu tanje la yige la turu ile re tene yenda yang nga ke ka ti du chu che chog pa ta chu yang ge be ge li dong ko ji ge yom tso nda ten zhu ba ta ten dum ba ti ge ge gong de de so tso ma de tene xiang da zhong da ka ta na ne ge tanje ge pa ji ben ge ze go be de na turu we na mang su tanje la de ge pa sa he we ru we turu we le yin ta nga ge ti ri ne go to no ko ar jai ne cha zo ge i zhong de ge le ga ar ti du ne go zo yu re chap jai da tene anyu tanje nge ke lo da chamo tanje yo je re ko ku ki tanje ge ti li ga te turu le li turu en de ta na ya mo ta mo re ti tene mang su tanje ge ja ko ge si ju ji le na chong lao ji le na tene jo su den ja de pa den le ti ge kha la ya ji pe ma se ba ya bo di di nin tu ju den lo ta na nge ge ti ba man da je yo re te ge zo sun re na zo le re ta ra chang do ge sa na un du ta ta ya ge shi ra wo xiao tene mang ka ge nga ra zo sa na ge den ta tene nga ai na pa yi tin chen re re nge ge man da hi ya de zo wi le se tu zo yo re tene ji s ta na ku ki na ta chung jib jita yonggali ka no huji chenji kuki tsoma te tene nsaan da yaa soni re ta ngaay na ta mantu ni ti tere chun chung we zayi ni ko ar didu nzingi tiki zo maa tas nyo ten zingi yaa po tramo yore tene jaga siji yaa mo da ho ta ngaa li ka te nintu jame nyakyo lo gozo no xiao soni li ka no xiao tsari tene tata pa tala mantu ni tato chun chung we tata yaa tele yaa ji chie si tong tene zonka chuk zayi ki no la tene tara lo da ngui san ro yebi ka lo chen lama te soni mantu ni koke ki ti li ka ti kasu li zi li jay ta ti ki li zi rungu nyanyu di ki pa zo xio tana ti li lo di ki taki di ki pa zan dung dung di taray na ngi chandu chung che ki zong ka chuk zi tsoma ga no la lo che lama ar ki jipe tsubi ki yana ka tsuba di yore
1: tingwa yin na la and ma zu gong la yo ma la gin che ku ma zu gong la
0: ni ma zu gong la ki tang ki tanglang pa zong lo sa da zhen yun zhe zong lo
1: tanglang pa yu jira li ti ngun chizir kuda si kyung ni ki len do ku tsoba an zhe yore
0: si kyung ki len do tsoba pa jing wa sa ma da tinga kasi yue pa yin na ti si kyung gen zin yi cha zong di do da ki len ma le do yin sa ri ti tarayi na pa jing yu dhar jipen tsoba an da ta yuan na tanglang bin tun tsu lo che le me yin la tsoba zong do gin da nga ki pe yung ki zhong che ra dun ki no ni pa jing chan do ri ma sa uru gen zin cha zong o to sa wa sa ma ri wa sa ma da sa sa na zi da
1: tsoba de men tu ne ne gu xiong na la de de yong ba wong go zong de gu ge ya
0: ta de ne ge zo de je peng ge li ga de zhe de ko zhong lan ba yong zhe che o ma ri go de ru re de re de ne zhong sa ma sa ji san do na de li ga de ga nga chen bon de ru jia lin du de ka gon le jin le de ru re o ri go de ge on de cha de ge nyo je de san do ne ga che ta ne ge yan la ge tsoba ta jin na de ne yan la ge gong yue de tsu ja ge le tang wei zhe ru go de li kong de ge ta ju re de chang do na zhe ga che de ta zo de karu chu gong yue de tsu ta chang do zhong che ge gong yue de tsu ge ta ju we ruwele. Te maungu pala tato nga ki taan dala pe ji chi isi tong tong ni pe cha gya na tara jake gino si zang zu chu mu di zai si zang de zu chu de yu shi zai chang du si dindi ji zho de ho. Duru nga ke chang du a tan jie ruwa jing yin nanda chang du yin nanda te so tsoma de ko polo jo gini yamu zhamu de ho
1: anji. Kanzi polo.
0: O kanzi polo. Te yin di jima kanzi polo zi gu nga tiri li jie na tara cha zu ri si na anyu bai yin bongo yin koki kanzi polo di juga sapo da. Ten koki la koko zi ri ho.
1: Ri ri ri.
0: Niki tsoba zi gu ngini ki gu ga jira koki gu gungo da dun do ni li ga de li na yabo da. Ten maungu pala ko jeni juzu le pen tu le di ni nga ge ge lu zhe zhe gong da la. Biji tong.
1: Ri ri ri.
0: Tu ya po jiong san da san xie ya.
1: Ri ri ri.
0: Tena nga zo ge jie bie ji ge ge da yi ge zo ge ma re di ge da yung gui chan do gu xiu su la. Ta tara jia ge ge si ji ya po re rin di ta ge ye da su la ta pe tong ka sa go rung po re di. Ta dong nga se ta manda li ga anyo tan jie la te zai se ge ye ge tu ni te zai si ji li tuan lu ki san do na re da ho.
1: Ri.
0: Di ge tu ni turu me na sun ta da sa zo san na ge ra. Tu bie jie na bie ma si ba ya po ong sa ta.
1: Ri ri ri ri.

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chang chang jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zha ji de la ju ching go mo chuma ge ge mo ta tong nyong se wi ji ju lang ka ma se de ji na ngo yin da la yang se chao ri wo ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka di pe du re
0: re ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ting mo ni la sang zu re
1: ore ji ji
2: ji bin de mo zu ko yo ge ya bu da
3: ho yo la ba zu chi mo me yo wi ji 草莓记住蓝科了马子油呢也不油
4: 这鱼蓝不毛那样
5: 点点这鱼撒瓦鱼
4: 就去俺去用蓝图科的牛子千里国的没动啊等 科的金金不蓝没动啊 秋蓝多年科的没动啊 科的公格三没言话记下去 格清不了
5: 디진한

0: Mesyon, jono dang tsesu la nui tsi dong kin cha, jing su rong li, kyom gui xiu yin.
1: Mesyon, ngungo si juna, ngan zu gendai yun sun ji, ya gui dung jing mi bra, yi zan nang gui bi, xia wa gai kin bu hi yin.
0: Nang ma dang, lo ning tang su, mo zu rong du che sar, mi tsi la wi, zo jing ju ji, zin zu xie mu rong.
1: Nan jing ni, zhang chan ji, lu gui gang xiong du, chi mu kyo la, sa jia gang xiong du, mi ka su mu kyo. 다동 디소단기니 차라 재미켜

so hiapo mebi kar. Chinga lega za zi choma si guba mansi. Xiong halong do gongxin ni jia bomo ngayi duan do gule shui xin yuan. Yine ga jin la sansin mebi bomo ngayi jun do amma yi gule shui ba di na jeb chi lombar chi ba mansi. Amma yi ka la ma nyin bi bomo ta shi xe dun jo ba di na. Nga ngu ca gui ba xe yin ba da da zhe ni shi do shun du. Je ba yi kin bi bomo ngar shi mi da ka la pe. Da cha amma gu su ni zhe xin je do dun jo du. Bomo ngar yi sen no amma na nga yi chua no me do mu rong we. Zhe xin tun kin jia ni ma da bu yin bi. Nga da da ni rōnu yōgō lōshōng lā bēzhōng shēba māsī. Dū chō kōngbāng zhōng dū, āmā lā rō rāng shē dī, chīng lī chōng zhā yīng zhōng rō shē gāng tō shē nī. Āmā yī kō bō yōng dō tōng zhī yīng lā. Dū tī rī nī zhōng, bō mō yā bō shē shē jō dāng jāng zhō zhī yīng. Chubu chung chung chua, di nga hai chung lu chung, lo rin nga ban xin zhang nga ba ga lo ma, bi ma yu zhung ga zhi to, gan zhin jin jia ama xe bi zhong yi de ge no. Lo ma bi ma yu zhung ga, da rung rung su su, qin bu qian di, ama ga ga do di yi jin zhen yi wa na. Rung rung su su la, lo yung ya bu xe xe gui bi, dian ba, zha du xin do la. Ama la jang bi, zi dung de an, chung de ga.

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nan jia dada nyi simbi lin chen di na, bui chong long ching nin ching li kong, kang ki long ching jia shibi lan yi chibi lin chen di shi, nga ji shan chun yin, shan lom tu, nga zi lin chen ni ru.
1: Shibi zhong dam.
2: Shibi zhong dam.
0: Lachon chobo chomo yada, dharanga sibi zhongdan shuji du chun nong la, nga ka chiki la, mutu din chen do, lo zu zu to ka, zhong tong tong ma zhe shuji yin. Ching ngun ma, ching ngun ma, lomba zhe la, pa ma nying ka me shu to ka, nyu da zho zhe yu si. Tu lomba de ge qin cong shu bo yin tu ge ma jie ge niu de da zhou ri de ge zhe wan ne xia cha nin ji ye wan ne de ke shi qin nu la su ru xi xi ji zi ya qi shi chang du niu da zhou de lu zi yi ji xi da zhou de po sa chang du na ma li wan ne qin cong jie yue li xi xi de ni ni bu da zhou de na yin na lu zi yin zhong de ke xi 담보 정고 학가 소차여더가 고충드니 다파마메토가 다조리 학고와나 코도 냠부 쯤우질레 마치 다런 남주 로즈더가 로디와나 정고 할아제 차디 난카가 샤도 사카가 르다유

0: dana deshi chi sabi yon don yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchin je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah shi jinsi.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peo ki pison chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tor tomi be unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbi zawa tangmu di nani ruyang ki shingam di zena shuda. Dini na chi ki nyan jin din la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongru nang tukiri.

0: 다다 다네 nga ye ki ki ma kam dan tang de ve ge tong shin zong ke re wa xian bo ta pa ru ban da la te na ta ne ji wang ka an sha tang xin zi len ka ra ba len ke shi ju te ba song ma gu ju na de qiong ma shi da an lan de ma tong zong nga tang zhang ma yu jie san ji te ba ka ba ten song men ju le be ten be ka ba song ma le jie men ju ka ting la le jie du be ka ting ho ke ka ting men ju te ba xi ke zhong me nam sa ni men ding xi
1: gong la sen ba te ne zhong ke nga ma pa de le pa pi leng zhong jia qi ne dam jie li zi ni ni ba de ri 레티니에 선파티 지미 레티나 몬테 센츄리

0: 我们那顶看我人运就当着，咋里吞比那些蛮多个缺毛？用是给比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档，
1: 总之罗沟再通，
0: 总之罗沟再通。
1: 人跟着主播那把做，大大切切年纪满的呢，北京龙城年轻里空康给龙城家总是六个在同一辈来参得来。公给来参呢，门里尊重来参，每到到马来西亚被留住一段老段去办人。俺来参做生活老多人，羡慕了公给来参就留得了家庭去些呢。留地呢，拉这个党，我去每到年年到被参谋主席共多一部车，人口内马上到人送去办党。
2: 杨总龙大就比年度被老二的特征凶。第一届杨总节考年节铁皮鱼炖肉切皮，这个东欧区每到年刚年空里特征凶一个所进度。羡慕了尊重每到到马来西亚被留江岸的罗东学姐。每部《Harry》帮同幽默啦，总是六个先生先进的，观众三天总是在场的。
1: 露出下黑洁白的艾玛擦了。前年总是六个在同里进行把它干死掉。在这北京每到中秋农历中秋了，拥抱所把人照看做同着玩儿，年轻同长把吃的容易疼。没朋友的疼个，当了总去看行，生了容易看的疼。北京每到将中秋的中秋都哪怕是把人看用的忙不行同着玩儿。 我来监控侬爸爸住的，那是高松家里。这里请了个人家客了，让康拉东先生了个人家娘去。在那镇江十三十八里巡逻当，康总龙爸就被帮忙开心娘的代表，康拉东确认老人没人了，那里个人我就来托举一把当。在这个人家的全把娘先那样，先送先那样，得了没？
3: 家康能用开忙为，北京每到个公众错了，让了拉家拖长就来家些阿巴些，弄路看见来家些尼巴马子，得老人当确认准没个别，只能通知马团把弄路啥子来家些的带。个人龙哥买不到，没操办着带的多久一笔，累大了三十八月。老些呢，只能通知团队，北京给老天些都一久了，得控制爸妈不住，改为女巴当，切记隆重来用审查信用。
1: 老张，你下个月给我按动动，从老少区的县的个上头弄的，可以冷的当着这些长相。别看没到个拉家用人民币个么几多阿家长牌位，同门们那里中不是人个一家过去哟，这是人个阿家过。这么一个月我就是人当场里很孝顺当，全把牛只我买着，可我就得请了卡不尊重买，没有可老将当学霸，请就恰进了行呢，容易用是两套装。
3: 可容易学习早晚的些几枚，靠培育的对个龙族到年轻农民，雷公同参巴卡内，外帮迁葬了容易当，罗小人不忙不歇着，他同盖了卡大药店，给奶奶洗嘴的，金钟年节通个，这么白给买到个，银巴浪的，他同自己一把单，盖了卡大药，不要去当别人，趁我银巴买单，外边六十浪上，大家外帮阿拉，银巴当就蛮多。
1: 节约比，让个老人来点点，多跟咱爸妈些那么着，节约把他占点，错话小用，容易没有去，省他多了人没得管的用。他同让个再去写笔记么个？没写错话小用，人多就碰不容易，一个人这笔改价多不得，让个人说些句确实都会点的算么子，改价多不得，学不着一个点，不以五千一组来报些这点，将来也得用。
3: 重点的认为，印度的大呢，可以老乡党，作为蓝团结准备性的这点，国家东西。老天老人你把内容，可老乡来插把些就来干些弄点，那个人家用个月饼。对错可是些的，哪去运用陕西币错些些就。老朱彦祖廿岁讲的说
1: ，NBA 也抓紧去保罗杰肯去办动，对面呢工资保罗杰肯去办这肯定越重，可以强调了国家东部的这笔学不得的硬功用没。
3: 老朱说：“这车子牌子开把价格么些个厉害来当，现在个快其他区别，人，他妈都这些公用些几枚了，对的内容，晓得得个人肯有买用。别看买到农路上的南疆个，好多人嘛，做起拥有家境，庄稼家庭人，没钱能拉家里边对手真的，那晚的交叉送那，搞完了红娘。”
1: mong ngoh hipi kalawanga la laryon la thotsang che leka hi nga chong lo lan dwa hi ma jong niwi chara peke me to ge sen la leka tele yomba che chang hi chue nyam bi ka dra rong ke yu ba yong pe nye la chong do we aja puti che khabar che ju me ba je yong ge bi kik she na nga la aja puti che leka yomba che wa ki ngo twe she me yong an sang te puti che mbe pa hi men dran to song ting de gompa poton no te me le se nye la potu shuan ne zong Mongoma no yinche kasim triple mebra, dunda meze, lero sotan kecha yang tongame. Mersambra, taja ngana dingi pomotame. Nga mayundali, gome tsuming on jandujong, ne pama nito, jungbo jetarja. Ning mombo sote, change gangi neber setuba she on kona sanjubi. Ni hi tsobartin, yayumando is seda hiton. Din no tushi konhika, yayumado jimbaton. De chachin na lo dhin ngan to dhin tunpe pomo yonuma nampa zon la zog chi leba ki gaji yoke. Tadung konzo dare lacha gor sonton yen ton, chun yapo shun na tadung ngenpa trujin yinpa. Nyen re to dhin son tachwe sheju laso, gangtar mo tong drawi pomo tsu yiwan yon su chotu pa ki kwe yobi. De peki metog sen chun yon su chote, solo yon dwe mandri par mungto gopar son. Hyayumar to jakin pomo hachun mongpo yoyechon. Tongmar tsapa tin tiba hincha, lobdin tunpe lachi mga para, pwemi gopa ti, pomo tsu zhukchi ton namba, roton so la hipar teta, mento gokin no ne, pomo nyek shadu shi. Gatr peke meto chon, lacha tuwe le ta hyo ar tote. Sencha kembo shun yon, pomo nyeku no tsu chan shun. Pomo tada la jenda ka chontu hi chone, konzo na lungta jukte, jasi tsemi tushi kong ka hegimar tsupi. Le shin tushi kong no leka hota shi go hieton. Tadung pomo tsui jungjo na rui kenpa hiinpi, nguan la mare tama gor nyetong jogo hihe. Ke tere peke meto tabi pomo nga la tama joji che ngui mepe telin rozi shi. Wen te jenda ke konsu mingdun to pomo tsui nzuti jepi kencha tuante hachon nomi ngon ro san na ro cho cho chi kontu yo. Kencha la tinlu che sonsho tojere, che hachon talangampi ngon he. Pomo tsui nyin tara tsongki tsui tu genja la kenta kwe hyo sewa hin, roni lekar tsui bi gatso che genja la hibta hi chong takho ma yung wara, ming kwe pa ma zi nzukte je. Tata roni che kong ni kanyo me para jinda la tamar go nyetong che yupi, kompa kong tasa me. Tena peke me to nguyen la ndir leka she te jinda ka tama ta tsui megwe tsong hi sha ju le me. Konzor jinda ka towa tenju tong, droton. Kup yotong yen ni yondar shekab, konzo na yen che lo chi wo tsui pa yin baton, tazu yen hi. Tenga yin na peke me to ka hi so la tuk chong, ma yen che tong chong shepi len ra she misi chong. Tengen kawa pa pi trang cha che gomo tar, me tong chong ka lupo ta, nying je me pi kama doji tso par tong te. Le me pi sing chong tar, dong yi gomo shewe nying teni zong, ta cha rong tong, rong chi hi pa me luto la ling ta me pa tar shong te. Trushi kong ka cha chen ta, rong yin che tong len she. Wen te jemo lala tsikin chungbo tong, mo la shanpi pama nyi che nitsui te hina, chungbo mutui te lota masong para payu to lopi nyenka che la. Pama nyi lungni che sheju le me. Me tada yi la trenting zhe, nying tombur toba tabi nazuk tong yo. Tar peke me tok sambar, ngu la tsone che tundra leka maji tami yin chong, chungbo lo chen tun song na, me na gen jikten tali ngepar ka tagu sang te. Me mandu hin to, trushi kong to leka xie jing, chungbo lo chin tunpi nyemo ta ngangguk xie di yue. Peke me to ka, jasi cimi trushi kong no, zonpi hin tong, jangsa ki tala tente, rongki yungpe parta xie patong. Mandi hin to, docha me la, trono kong yung mepi ngon, rongka tsa chi lupo me yin la trete, ngui so kanto xie pa ma zi. Rinpi liri ta tonglin xie. Me ngon na xie na, rong la lupo nongken che pama nyi tong. Kherun jewe chungpo na me yuetse che yuetse yin hin. Konzor ngui metha mebe, me ngui la rong ka soli ki par zin. Tetar me jasi cimi trushi kanto njorwe lo nye par me chen che chongro ta long tuba ma zi. Chang la dokar jate, chongcwe no dotu tunpi kongpa hi jay. Te pama nyi ch hin le yuri ma tunpi nzomdong jeba tong chay chik, chongcwe no go je je she ju shong. Tu cwe na gome to ndun tun jo geyo chong. Peke me tok le la njowa kong yung ma jong. Jasi cimi trushi kong ka chong la targun romi shunga ma zi, jenda ting ga jesin yon. Al kong ti chong la hidu ma yon la, te yon nong tu yong kenchi kondron la yon zodu me. Peke mato ka ngar hin zonpi hin tong, jansa ki tala tente rong ka yonpa sota shechi yo chong. Ka hini zon peke mato ka zogpor hyuk me ba tong, to che cha tongka me pa yurin chan song. Tenga na chongra mangpo xe tongto ba maze. Gondron la yon mangpo te tope, me yonbap chong te tangra wara pachiyo. Tata chong tongjor xinto maga wa maze, te pe kui zangle utsuk xe mendo la. Tewi gong ne gongyo ma xe para lu yon na nga na mepi nyo dong xe le. Taja gondron tse xe yu nondo xienda rwa den yon rong zupu mucho am sen ting ni doba mepi nongwa xe rong yin chile. Yarki nyi xe ke tsemor pe ke meto ke ngodong la gama xo. Jumpa jete tsenli la sonyon gondron la xeki xepi senyuk me la. Nuyuk tewe mepi, trushi kongke tsonchi nong kote la nye te ngenso jene yurin zante. Me lu yon nguwa tong trawa le nguch chong chong ten. Rong jumpa yon shala njachi yopi, di tsemo rong rong la gomba te. Me gomba jepo xipe te trushi kongne ten yon kep. Trushi kongke gondran to hyono xik pando tsong xekin baton. Me yansin tong dra te hyono tar ta kep. Kui gomba pochong ya de trushi kong gondran che zisu la nye de dayi sho la kota yongyong she jin yo. Me dayi ba zang che na chung gose tere che gomi xe de. Chungpo, dara me gok jo ya tang. Xe tri ba tong kui gai cha tuan la mato ngon, nga dara me gok ne yo. Ke cen nong tu che yen yo la ta zang she. Dara me, xe na che che nga gok jo ya tang, xe ba tong. Kui mo la te te, nye sem cho che jitar hi sam heba tabi yansin che mik te. Peke me toke, cho ndara yurin de son, nye cho che so guni yu me, she i kyan hi son. Yina yon rong la nda yu tang, rinpa me pe se me, ke la pe tepo nye che ngui zewi zota hi tenpi kui lansin. Te nga la yu, ngani lanko hi le te drankon hi lan do. Heba tara ko nye drankon rin san hi ke nong ten jor. Drunkon nonton jorje, nachung gose te kompi goma jeje, lansin jenda ke nyang hito ne, drunkon ke chagamle, bira chadan kon lon te utin kik ton. Tangi nongin che tsenong dinda me para, shafa ting to gambi de, me kola te te. Chen de lo katsi inam, hie tripa ton, ke nomi ngon, ta megen re, nge lo tse koro tamagu, che mo, che che nga la gomo nyi ongo hiton. Nge chwe la ongo xiu la goro jitong tre cho, kye tsamzo me par xe. Ke cha tko wa tong, mo hang san te, ka yang to zang dang te lupa tong kip. Che, che chi sen la, nga la ngu yue ma re san xiu nga. Ngu chi chwe rong sen cha mo gu, nga la ngu chi toba me. Da dong nyin nyin che seri nge tre cho. Kye mu la nong tsamzo me par jalo kyo tre kien. Nge ama tong, apa ndalu lo sa tong a janal sun. Chen to, pa mo tong nga le me. Kya cha chomo xie na nga kipo yupo xindu. Tendra yindu tari rong ka rong la shosong ka kuka xie trepa yin. Nge ngan tsu chen che pa mo la kaba je te lo cho xie ka nong tu deyo ke xie nandri. Ke xie. Pe xie me to che. Che pa ma nye to nyang to jana la lo sa tong a ma song war. Xie yang tsen to ke te tripa tong. Kui mo la te te tre gui chik xie te. Nge ama la. Nge apa men pe xie pa yi to nyang tu song war. Ni apa chong, ni ama mienpi aji hiton nyang to songare. Ni zun dindri wo, nga yongin suton nyang to nroge san. Che che te kor ma hiu ton. Nga tada lingdo mandu. Tuen tada sen la konyon, chang hiu jachindu. Ke hiye. Kui ke cha tada hiipi kip, ke che ndong ma la, cha hing goyo ming ni la yon, gadu kormi ma hiipi che ya ji koryo. Ker te kongpa chong chong te yin no, dewi kaku simar chur. Peke me toke sambar, mingdun che yonutara senso on la ya kangrun she doi chong. Yonin che che gwe me ronke chong sepo ma hi. Kertar me la yon ronke chongpo chen shong. Mingdun che yonutte jedru longshu che to nomin on jalo mongpo hi dunbar mi chong chong chi me. Yina yon nge chongpo ngane xe na tenen dawa nyi che sesong re sante ngwar do. Teton cha che yonutara gani sheme ma hi pi tongsin hi chong she. Yonatana jasi trushi kong nong yonkin cha shiba tsaje to tong tong mandawara kui pome chik la tsig yo. Kui peke mato ka don la tahin. Che mo, che ngone nying jebo hindu. Xie xie je me trewe ten tong hin zongwe wo hi shashung. Tsangdar mo la singu trobo te. Me tapara shiba mongpo hi ka ngu la chu. Shiba trongme la wo she nyung la. Shiba tada ki chong mo la nomi cha wo trongle deba hi she nyung yo. Wo tada na konso penzun parche nyo chong ke jawa wo le shungwe wo hi le. Shepa tada ka mo pome ki la tsewa chong ni shungwe wo hi kila yin san ne. Yo na tayi wo ta sen no tu shi che we no chong yi she. Ko la ongo hi wa hi chong tuen to kui jawa na. Lenzon drankong no tun roken shepa tsaji tada nong yi mayin para. Kui peke me to pome ki la tse te zong no me para rong kin doi cha setap shepa tong. 비키 메토케 좀 근데바 공 간토시 님을 그 뜻에 파티와는 카바노데 로크 르체 랑고잉니 데지비 비키 메토 드바 자히 데데 흘릉어 나소 야보히 자주숑 코니 지카르크 제모 나라 롱 카바안다 거여 제소 최튼케 카바동기 다리 진내수이때 내니 제히나투 메겐치케비 거바메 다중을라 손테 롱코히라 데테 로주 예예 peke meto gandokar khasum me mola tepe gor chik tonte ke laot trekin po mage chung la topa me ba chemo ke hichyo ina yon rong ko rong la kipo shete dari ma to le kan da ma je che lo na chung la chen chi cha chin ya pe nge par to lo jong ya po shi le ka ya po hi ra pa chi da dong te le la par jema che chen sang zu thu ge shete yin lu chun ding che chwa she ge chire gangtar mawa pin zidu yiwaan chopin dunlaan che che guni yu. Ni che la kapa anru jogme, ye ye. Wain te yonu tana loso nyeju sintu yuepi, kecha tayi kuwa lun meba on yon na sunpa chayin mahi para. Jemo, tada ngay hisung, ye tsu trepi jalo tada me lanun lu, me utsu chi pa trepi kwe tali jalo chik tante, ona ta dalachi, ye mo la tre. Nyingin che trupu nabaso, Xiamla liu chuengi nondeng ko la ndotu ki ngotu shi na. Liu ndi nong la peke me to dreka na tong thongma jasi me to tsemi tushi kono xeigumbar jorwi ko la trenso tong. Peke me to ka yon lu chung hito nyangto nrenkong nong songwi korso trindu. Nyingke na batso, tarang ka pejun longtri nyingtri li kong kongke longtri cha, zongri lugu zedong hebi le cheng cha mundri zangrung le cheng. Meto to mala hebi liu chuenga te nongden choma hui tsa song. Jimi le sen no mutu to zhungtam te liu chuduk te nyendu hyo jiyan. Le sen te zongri pa tong nyendu hyo ken, drepe drikzo wa lo dhur tong, hebhir chingyu ken chungda jiyan. Ta lingzi yamo.

yang kanak jiji so chune jabu nika chungdu tong to jara. Ndreye oma yanjin yabu yueta me xena, xe chane xena ozo ju choju na zo chakar tang wotsil wumi ngasha jili shawanyi. Wotri nangto gungi cha ima shon du yobi mi ilion kan detang yongto. Wumi tse jun du tse kutra sheta ba tang, oma nang ka tse ju rangye ju choju du lin shepar kundi tong to. Wumi ngachi kai su tizi du lin shepar kundi tong to ba tang, yen ya wumi nang ka kai na kama tang soyu trusha ka jinshi. Ndreye omi nangto me ilion kan la kowi ima shor re gyoje tang, dongsong shor paba, soshir paba, badansi yishor. Ndreye ngoje su, soju ju trushan tuyo. Diye na me ilion kan son rizyo shen motobi, kongye je ima shor cha sangwa re jen tuyo. Chie zoi zhiga ju trushi te, ndreye oma zhiga jun du se re mundawa, gyo la hije tilin sheba ju, re mundawi ndreye oma zhe, zhiga jun du se jacha ye laza ni, jacha nga laza ba sin yore. Xinjok riba xili zhungun zhiyo wame zhigarim du ce honshin jia la ki ye laza ta ki nga laza ba simba ta shetan gu wame na zhigarim du ce jia cha ni laza ta song laza yinba re. Xiaxin du ce te zhiyo wama di shetan gu wama li yawa yore. Wazui tu zi na gaji kasa shibi muntun jo zhungun yi la. Diye na gu wame gai na mui li jo puwa da yume na da dulin pindi jimbo tun yore. Ndreye ome nanga ranzong oge jen du tse shidang go oma le jang towa tang. Ndreye o zang ke jayi nangto ranzong oge hoke jitong jikja yue ba tang. Diye nanga gai da lenji du tse na jasha nyi da jayi mbari. Longto je zaji chwe gai da lenji du tse da nyewi. Mei li fong chwe du len she pa lakbar to tsambo yore. Tsenyo ge yuji chwe ndreye ome nanto zubi kya na shidang go omi da go la za yinba tang. Dechen du tse na shidang go oma le da song yinba re. Sengen namba, tenen ke pyo ranshu jo nirin hongu tsuzi teni je dribi sanji chumi zaja shudun shibi nandun chasang shio tsa. Lense jimin nandun diye goji nandun shio jibi namba si mutini senji rawa yo. Tendi lense na tatashibi nandun chasang shio tsa. Xiang lan lu yin si ru.

Tuba na bazo, tada cheche senji pilin zindana, pyo jion lonti nyinti likon kanke lonti cha shudu rizal linzin seja tura shiba dide. Nga zu linzin dana, ngor ju jien, nyintar shubi chuzo dunpa ni jeba para tongku yo batang, nyinti gondu chuzo duntang shega ni jeta shega la, chodong shichu yubi, zindung linjin na dutu da nga zu linzin zindira gazi shia.

0: Sengke nama tsu kongkhan za, nga lichi tso joba hira nam jaye. Ta ta linje ne sengko tsukpan tene, pyojo longtai nyentre le kong kankui longtai ta pyojo binzu kange nyamnya sipi changbu yang hipi lingdo lichi ri. Tereng ki lichi na nga tsu namba tsor, na kyu dronpa nga wang padi la papi lingdo, jayatsi ne dam li lichi nyenyi paten bo jiyan.
1: Kang zhong mang zhu li li ying ying ju zai nan ni lu ju ying ying ju jia da ma ji jia jia dun di dian dian zu qie mo pa wei du ju ju mu ge san zhong so tang zang de me na lin zhou dong ga be le yang me yue de pie ya ru xiong de

tamdi gyuk hyung zong te le lan zong, gan zong shu tang zhong bie ki hyung tang ten, mer gyuk ten ba leng si shu li ring, tan ten ba na le ji ba ga shi zi, sam tok tong la ngu bie ki tong da ni, ka sim song ni bie ki tu ni mi, lo go ta ba dup de ki kyaar shok na ni, shok yung ma rik du ki ki zay lam zang. Ngar ki u ma ngar ki lo kem, gan pa, pong pa gyo la ngam, xe nang lo pa ten je ka an du ba te, chak pun to to fla yi ka ko de, bar ba dup bie chen ni dup to ping, ta ta ngu sun me yur chak ban da, sam ni nyan ba kya ne, ta na de wa lin ka cha mo ne, ji kin go bo sung be, den dong ka ye wa la chan, ga ji ki chen ni ka ten sung ki je go ne, ta ne, per te ke jen par re shung ba tam, nye dong ke,

0: ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕ bu umqing mung mo la tina, ba zhung zhume ke ying ma te, ji se be ke, ten ting dik ba, humbo la, tsowa de xiox chen bo na la, zhuna chuk ngu zhub xe ba la, de wa lung chuk ke ten ting ke targo la ji ne, leng si la ten ba ta. Me la chan kui nga ba xe, chan ting tup chan, chong bu chan ke ju, ma chan rr ba me je ke de xa te, chan kui nga ba me li xa ba, ta bu ke tong la xa ba tam ne, tso rr rr ye ten be, ne ye la xa be, ti ye la, ma chan rr ba de ye la xa be. Ma chan mo la chan rr ba, tup xun ji ri pa tam ta, leng kar ten be, rin na zang. Yirwa sum ke deba lan zon, rung ke de chan deba na, kawa lama djerbo te, rung lama djerbo ngamba de. Yirkyok de shum, pukta tsik, shukpo den gu nino se. Par ke dewe chanja te, rambab de kim, kim si ma, tena rungze, rungze ta. Rungze tuje, ma san ni, mufu jiru, ben kam la, racha ruye, mo lam chi, don ka racha djerbo ti, yeche mo lam ta ben tu. Lama pi jin jung de la, ponye lam pi je shanjal la, gonye lam pi je rung ta chung, pa lama yurep le re la, rungu ku ten san ta re ji. Gyarbu gyar to yang na shak, lombu tong to tong ram ro, de ben tung san sam dong ro, de lin kar sha be kai dang da, ro tsoba chung ni den go na, amma dak le lan tsoba da. Tarung, don chupung rung sa cha chan na, lo chi si nam ka lang da la, pa lama ka sho lung ten la, lung to mi za lung ji la xa. Tab kia rab sa sho chung da ta, pa lama sambu shilab la, lung sung ju ngu rup zar da so, piu kia tom ni pan danda la, ta ne nga ye kin kima kim, dan tang dewe kia tong, shin zom ka rewa shen bo ta pa ra, rup an da la te na, ta ne jiwa ka an cha tang, shin zin len ka raba, len ki shi ju ten ba song ma, gur ju nang de kiong ma, shida an lan de ma, tom zong nga tang chang ma, yu jie san ji ten ba, ka wa ten song, men jir be, ten be ka wa song ma, le jie men jub ka ting, le jie du be ka ting, ho ki ka ting men jir, ten ba shi ke dron me, nam sa nye men ten.
1: Kong la sen pa ten e, zhong ki nga wa pa di la pa pi, leng ro, jia chi ne dam che, le chi nye ni pa ti ri, le chi nye xong pa ti, jim le chi nam man tai zan chi ri.

Manda mi bi za dong ge tian de. Suo mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da xi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chopa namba, dada chee jia zin yi bilin cin da na, bo jiang long chen nian zhi li kong, kan ge long chen jia te tong re za lin cin, rong yang ji xin kan xiba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ge ren qin yin, xiang la nga zi yu rong yang ji xin kan lin cin jia, na zi lin cin, sen ba bo ra ni jia lin cin, long chen ka bar song yang xiba dong yi de cho ri. Kasi chirang di ji lu ji tong ji la gabo yoba ma zi lu ji tong jo to rani ja ge ja ni zhe yin pa ma do bun xia ni zhuo po mo la men dui zang po pa san na te ka ka ban an zhang le go ji ge jie zhou ji jie dui ji song ge jie ni ka ban zhe ti to ji go ming dang se wi an zhang da rong yi ga an zhang ca ma la ji le go song le go dang ba da ya jie an da ne ji de ni ka ban na zhen go xie wa ji hun la an ge dang bo di na na rani ja ge cha zha la xie to ba yana angi nipa di nana chobo pinchui par kaba jani nyata jala xie chori. Jian chobo chola zoji na gaja xie cawa dang lu yi tong caji yinje baza ya ji anda di na jima jiru ji. Deda caji che jia gaja rongji jia jada xie toji yobi che nabi lu yi do muncai gamang poji la nga cui nyin taba ni gasa xie jiyin. Ya chobo namba, da da ringa long jing ka par song yang lin cin nong la chobo lo zan jian cin dang Bomo, darong bochong jieja rada rada xi yobi, qi namba nga zi lin cin na xiobar gasi xie jingin guo. Chobo namba, da ngon la chobo lo zan jian cin ka tongi lo jide la jingin duo.

0: tu tang ka ma sum ju tu de thong lam tu chu chu ju ji tu du sar san ju ra chu chu ju ji tang ka ma ngi tu pe je lo tu chu chu ju ji tang ka ma ju tu chen le ga chur chu chu ju ji tang ka ma sum ju tu nga tong ngi ju bi sha lam chu chu je ge tu xi bi lang ye chu chu je ge tang ka ma sum ju tu se ji zu ra chu chu ni he tang ka ma sum ju tu pe jong san ju nian ra chizu nikhe zaji tu derenge tu ne chizu nikhe zaji tang kama sunju tu ningdong chizu nikhe zani tu kangge lamji lianze chizu nikhe zani tang kama sunju tu reyong ge xingkan chizu nikhe zaji tu nying gong ge lianze jiu zhibie sabji shibje riza mi mar jie chizu jie jie ni jiu ji ba ra cha qin xue jun niam su du zui yi
1: xiang la jiong nang xie le kong ne kong dian xue bie nang xie han da le chen xie jie yan mao bie ji zhe ni xie zai ge ran ge bie ke le jia nang xie jin da le zhe na tuo no guo mo na re na ji nu ji dong nin che la nang tie ne ran yan gang qia la qun qun bu jia sa jia kao ka xia la gang qia ran zhe wan bu jia nga re jia sa ke le kao dong zong zhong kao la gang zhe wan ne gang qin bu bu jia chang to zong ji luo ka luo ji dong yi zhe luo ji la zhen bao mo bo kuo ne ran yan nang tie jia sa jia kao ka xia la gang qia la tang tu ren bu jia tie ming jia sa ke kao la zhen bao mo bo kuo jia suo ni nian guo nga re na jia dong nin che la nang tie ne ran yan gang qia la qun qun bu jia sa jia kao ka xia la gang qia la zhen wan bu jia chang to luo ka luo ji dong yi zhe luo ji la zhen bao mo bo kuo ne ran yan nang tie jia sa jia kao ka xia la gang qia la tang tu ren bu jia tie ming jia sa ke kao la zhen bao mo bo kuo jia na jia nga re yi zhe nu ji dong luo ji la ren ba dan yin yan jia lun qin yu jia xiang lan zhe zhong qia la dong zhong da le ge nang xie ji yu na la sa la nang dong ne ran yan zhen bao mo bo kuo jia zhe ji ma xiu ong zhu jia dong zhe ji tuo xiu ong zhu nian a sheng zhe jia la zhen bao mo bo kuo jia zhe ji ma xiu ong zhu dan dong zhe ji tuo xiu ong zhu nian jia na jia la zhen bao mo bo kuo ne ran yan qian tang de ren bo jia zhe ji ma xiu ong zhu nga dong zhe ji tuo xiu ong zhu jiu nga bao qiu la nan tie ne ran ye zhen bao mo bo kuo jia de ji ma xiu ong zhu jie ji dong de ji tuo xiu ong zhu nian sa ne dong qiu la zhen bao mo bo kuo ne ran ye nan dong jia de ji ma xiu ong zhu ge dong de ji tuo xiu ong zhu nian zu xin ge ka bo la qian zhen wan bo ne ran ye qia qun qun bo jia de ji ma xiu ong zhu ni dong de ji tuo xiu ong zhu ni ka ro qiu la zhen bao mo bo kuo jia de ji ma xiu ong zhu ge dong de ji tuo xiu ong zhu nian zu ge jie la ka ma qian bo ne ran ye qia qun qun bo jia zhe ji ma xiu liu wu gao ong zhu liu dong zhe ji tuo xiu ong zhu jie sa bu shen la qian zhen wan bo ne ran ye qia qun qun bo jia zhe ji ma xiu ong zhu ni dong zhe ji tuo xiu ong zhu jiu ni xin za la zhen bao mo bo kuo jia zhe ji ma xiu ong zhu ni dong zhe ji tuo xiu ong zhu jie dan han duo la ka ma qian bo ne ran ye nang tie jia zhe ji ma xiu ong zhu jie dong zhe ji tuo xiu ong zhu jiu ni dang yue la nang dong ne ran ye zhen bao mo bo kuo jia zhe ji ma xiu ong zhu jie dong zhe ji tuo xiu ong zhu jie dan su zong la zhen bao mo bo kuo ne ran yan qian tang de ren bo jia zhe ji ma xiu ong zhu jie dong zhe ji tuo xiu ong zhu jiu ni la re la nang tie ne ran yan zhen bao mo bo kuo jia zhe ji ma xiu ong zhu ni dong zhe ji tuo xiu ong zhu jie jia tian qian la zhen bao mo bo kuo jia zhe ji ma xiu ong zhu nga dong zhe ji tuo xiu ong zhu jie jia luo rong la zhen bao mo bo kuo jia zhe ji ma xiu ong zhu jie dong zhe ji tuo xiu ong zhu jie jia huang kang la zhen bao mo bo kuo ne ran yan nang tie jia zhe ji ma xiu ong zhu zhou dong zhe ji tuo xiu ong zhu jie jia zuo gong la zhen bao mo bo kuo ne ran yan nang tie jia zhe ji ma xiu ong zhu dan dong zhe ji tuo xiu ong zhu jie shang zha ye la qian tang de ren bo ne ran yan zhen bao mo bo kuo jia zhe ji ma xiu ong zhu jiu nga dong zhe ji tuo xiu ong zhu jie zu bo wo la zhen bao mo bo kuo ne ran yan nang tie jia zhe ji ma xiu ong zhu jiu ni dong zhe ji tuo xiu ong zhu jie shang gong de xiu shen bie nang xin ne bie rong chong zhong nang xie qia chen xiao yue dian dian dian dian pie le zhe bie nang xin han da re xin han nang ba zuo ting di nang xin han da le qin xiu zha ra da nian jie dian mo

Chowu namba tso, gongka di tso no la, ngan tsu, nintu kecha chiwi, xun si jeba, nobu sanchu, ngu zhu si simba yin. Xialu mentu, gongka lu yi, zang chu, ngu zhu xu jin. Jeba, nobu sanchu la na, tsua gai xin chi la, sa tu ji nintu dinbi, dindu, bu ji, tsu tsu na xun si ba xie shi. Gongka nangun tsua, lukar ju zi la, ngun zin xin, ru ni ji tsu yi sen kan dang, mi tsi da wa su, lu yi li, ngun tup si ju. Labar do, chi zhe we der, nga le yu si ban de, gun jin din ju dang, ga su jin bu tu xin yu. Xiang la zin zhu lin jin ni, din du de jie chi wi lu yi, nga le yu si ban de, tu lu lu ni shu.